Aji Ali Suraju so a national Nasara organizer. Not just a Nasara organizer or no and a wunya sa di breya yeka se onu su ekwaku jinemusa he de ama MPP amanyukuno. Na wiye non su efrihono ma Dennis Miracle Sabuaji or non so aye communications director na chese wokwakwaku jinemu ama amanyukuno na se womo e kasa na se nkita mu die bia beko su biano womo eti mi ashe anase wetumi edi enu mukan ama na kosa edi ama amanyuku no enti nipa ye ama bobo wo mo esui e na wo mo edi nkunim enra abato a MPP amanyuku no ekwoto ye no we mo e na wo mo edi nkunim edi ama amanyuku na wo mo e ba beboa na delegate a wo mo kopie mu ho no mo be 7000 na wo mo ekwoto abaya ye kase wo mo etumi eyi wo mo empenyifo yi wo mo sa penny for ya woman a yo mono and a womba beboa na afe 2028 haba to a day ni mono woma kwako bwabwa woman yina no na wom dia pre and kunim dear edi ama MPP amanyo kuno mijina we so na medin semning ni si kan wose premotua emwake siye ye de esomo e wonia 95.1 FM so Sansona Mountain 96.1 FM edukrom ekuya pem edino e ye posh lady na kan wose premotun so so ani min shia ewo nia TV so na ni ekoso bia me fan so mo ewo edi ni ye posh lady na na efia ofo wi webusia for makram.